0: kun a ye dɔn.
1: Xcom FM 107.9 tsamaitse ska seise tsama go khomate ya ore go amanda ga khomana ya kwa je o kota kwa abasi ya kota da o kgam sene kota ya ha ka e ke se u kona je ka kare ka ha re mbas kur ka ha re mote ka ha re tlo kona ka gabu ta ha re kata e ma ga ya ore go ama nne ma manda e ma 24 ka dim e ma augustus 8 ka ngwe ma 2026 sim am o tsama nna kare ka ndi kuri kunya ndi e ke a te mo xa e kwa mo xa re kwa ta kwa te xa re kwa ta kwa kunya xa re kwa jamana xa re kwa jaro xa re kwa tsubuna kwa ta kwa ha ka di e ke ka nata e kara idi nce idi ka tende ta tire ha ji te hi te ke ka khan nce ta ma kha ti ta ma kha nte ke yer ke ti ve ta te ta na kota ko te ka ta ti a ji mam o kam tu te da u ki ta ma te we kam sa na kota ha te a ji kha kam ji kha ji te a ba se kota ko ka inja ku ngot ko ka ju i ke kha pa pam cha tu te mu wa kana kota ko ka i ke kha tle yesu i sen ka kona ti a ti ko ma a sa na kota ko ti mu wa a sen no te di te ka kota ko kana ka kota ko jama na ka ko jaro ka ko ka inja ka ko ka inja tsu bu ka di kona a tsam te hi ma nce ti ma no o nce ta ma te go ka isu a kwana ga e tlama a tote yesu i kwakota kwa ka inja te kunka kwana ji a te wota ji a te muwa a tati no koma he tonde ta jamat mati riano dux nduve tonde ta tuan tlai kuta khatsam ji kwana ka te kuchom anje se kota kwa te kun te ki tsan tsun saka hasar kwa kia inklo an inji am o tsam ki ha kuma na ji wa ha kama tun tsun na tsu ani oka mukunda na mukunda mki nguna nguna ki ana ana ana tlai te ana te tlai musoko na musoko ma na ta ha kuma kwa kufane kare kwa muwa gu hao si kare kare ta kom ka kona ji khajiti ji khawra du ndete ke hetsam a kha dara ko kasu ike papa mkar ko ta ko te a te ke ska kha a gluko jim am o kam kite a khona ji ke ha ke te bori ko ndete dara no bori ko na ata jaw e he na ko shure kam ta ma kha khum kar kha abase ko ta ko kenja kun ka kona ji a abase ko mkinu te bori ko na kai ku tsakko te u tsam dam saka kha te a abase ma ko ta ko kai kai kun tsakko sieve tsamar tsam ska no akhte tsamar tsam ka tan tsom ka ko tin ne tsamar tsam ska tono tita ngi kam sim am o kam a te tsesu ko ta ko kai e ga kontra go a kontra da tinkwa ga a di ga e di ga di no ga kona di ga di no ga te ga te papa mka to te mo ka ma ka te ku ntre na ta i ka ta ni ko ku a be ga ri ka wa no ga ri ku ta ga mo ana ta ha ka te ta na ka ri ko ta ko te ka ri ko ku nya ka ri ko chem kona ka no chem i ka chem chem tle ka no chem nga ka chem do ka chem a ba se ka ma re ka ri ti ti ma re ka ri ga ana ha ka ju i ka ga a ga o ka ri ko ngana ko doro ko a ba se ko ta ko ka inja ku nka kona si ga a ba se ta ha ga i ka ga a ji kha tsam ji kha ji ku ki tama kha khir khir sana te ka dikwana kha aba si khota ha kha tsam ko ta ko a sen kho kha kitin ti u ta kun a tsam ina te hi te ke he tin ngin e tama tin ina u khoma na ji ko ta ko aba si hi ke ma kho kha ti tama ngin e ji ka nde ku ri ko ji am u khoma ma ji ko ta ko aba si ka ko ra ta ko te a te ta ke ma nge u te u ka nyama tama shure ko te na ja ko te ta di om ka kha ko ka kha ja ro tare ko ta ko te ta ko kha koma na gluwa mai ko tiko u kam tswa kha nyama ko tiko sa am ko ko na mai ko tiko aba se ai tswa tiko tsinkara papa mkato a te ke te kya go be te tinte kha te a te ke kha te go

0: wa cham kya en kom koma kha awa tama to yeg
1: Exka if emo 107 owe dono nyege tsama sai se tsama ko 29 minute tseng ke karma go hano a tata ko ya ha ye kya ye nyu date a je ko ma an nte a ka dikai a ya ha kham tsitsho mong o he kham ane he eno khano khat yesu ise ne go ta ko a ta wo yam am ka kha an ka dikama a ta no kha ango tsau amma ke yesu ite ta kha thama na go ya kwang ema a ta no kha misinu Ti anta kuma kwa hampa, ti kuto, ti uhe, ti tau am anta no. Ta te te hank edi no, te hank edi bere karita ma, ete ya bete, kwa zihinto te beko, kwa inka ti te tana, kwa ta ku te te tae. Anta kuma na manda kata ya dee, kha ya oru kwa no, kha tam kari kama, sure ma, kha kumkar abasi ya kutako kumu sanya ngum oka, kha mtrek ama, ama, kain ama, kha kinkari kama, sure toa te te tae. Guyeng a do a guko he e gui tamakano kaikeng nga kutuyo ngu ahe ngu tatinka kwa sika Tao shoka ha guya kwata kwa ngako kehe. Ha sure kwinho. Sure kwinho an. Sure ukatan kunsa. An keng ame oka ha trek ame ike. Sure tuata. An ta te guya kwata wate kuma an tem o kamki. Te doro kwata wate abase kwana. An ta trewe na indi etwa. Ko kam kwan ima kame bara kam kwan ima kame tama kano shao kam kwan ma e ha doa gori kata ha do senve ha maari karita a do ha ha doa te ha a ke kam ke ho kuri ho ek enja uwa go tan te te kariko tako kana kariko ka enja kunye kaika I he e mua ai tik e ngai tam jika jia uro kata ngo eko te nga maa tik e ju ike te kiare sena mua te u mua a senka kwa na ji ate ngo eko nga te te u di feste kam jive Mua an sen ka ihe. Mba kun e ma yag manu. Nu tem chiri kan e ma yagunu. Tem yet we an te chiri sata. Tem chiri kan e ma yagunu. Tem mua an sen sa kham. Kwim otam ki titinu. Ma e ki titin vekwa I karati a huna mua te he. Ta hunu te ta ti sinu mu ti ta te. Ti ti ta ke he ma mua an sen. Ma isika chirika tidi a ti ya hink e a ti ha chirika rata ha ti mua asin tidi queen a ti a mua aita o a chirika tidi eki ti ma rekareta mia tive ti ma mukunda kore ma gana kore ma kara kore ma dom oro kore ti ma ta ya hink e a

0: teu chiri garoti, teu queen, teu doji, te anakotinka, eitam siki, exka FM siki.
1: Ngakit kamatagdog, hotay ng takin, hmm, hayag, eh, tago. Exka FM
2: Koto kwiri na khwata ya tiyo
1: te namo na tlare mutako
2: te ke u kha he nako ya ko kya idi
1: ti a nako kya idi kai
2: Exka FM ya tiyo
1: tem dom kwedima te kom oqo stasi
2: yigeru ni maham gwema ya khwata te stasi sim
1: kwiri ka te Exka FM teu kwete u domsi kom ohe.

dungduman ngay mega siba gi gangi XKFM ngamana kau yang gi akam chikho wisi siwa bayung gi kam bungo beska bu yi polisa an taki ching ai chai gi ngi dau gi ngkhwa kan deya ki kleka ngiwa yang dwe kiwa burgmeister ki naisna kuna obri chwenga ya ten ya meka vunstaka dakha angi kaung ki ya du ki kwantuma kokodia kia thonung sikit thaktaya ya ki ka dibeng hunge uwa chun chi thwa kao yi ng hi teni ni ki titum gya kula khami ki sa kwin pulisa tanguya na kao nevo la patolwa gita ng dake nekhen dher taka kawa ege sezin fier taka kawa ngkula kao si gya kalatu ka ke kaya tum ka ngofu aya gang yi gdi a gan yi meka sige ngwiki ka nghe yi ngwa spir der singdige eke kwa kao eke yi nga polisa yi ntitum kia kula kam eke uzela chopre mea nga ya ng ka kutwi ka nga udho tauke wana yin patal wakita ngdake ngla kao yi ngsigdige wana nga batu ngaya cha e chike nga unaka kao e nabake cellphone tia tia President Cyril Ramaphosa meka minister ya ngwan atam go so meka o sing stela ndebani ya ke kwa nga dika o jili minister ya nga chowa a ya chalon. President din ya kankuya na ka o Vincent Mangwen ya ge taku ke kwa ka ng meka a chik dhigi ka Dr. Aaron Mchwaledi kheye ke uwa sa ka ngwa kheygan ya meka ge taku ke ndebani. Dige ta Mchwaledi a chikwa ma ya kumsalata panga a tegde dherta ki September.

0: kimana a sezi ya ke ngwiswe da ke tsa ti tswang dibi o hung ti tswe eng gama ngole nga ama parte ya ka ke ya dibi ta ngu gama e ta tiro da ke ta panga tsa ti tswana ka me ka a wa toto ka panga tsa ti tswa ke ti koma ka he wa kana tsamga e ti ke o ka mgoso thiga qhamka nqa ti pangi tenene thiga ge o ti gbigi ga se ola ka he wa ti ngae Ege ti dihengan, Ramaphosa ke okuya kwa nghe sitikgege ke onghea, tikwa ke partei, yangwa ANC wa ke akhanu ke mchingama si hangulang wa yige naktam ke dipsluo dikuna ke ganiga isika anke yonaj barakunan. Ifasin, Set Afrika ya kumeneste partei ke veska bukuna khami I khanu, ke mtinga mati twa tigigi ga hangulan o ike crossroad ke kap study kuna ike on ya tik twan parte ya ngmeka geta kuke ka eni nga nga ka wan ke wan 1949 te ikuna tigigi ta age ta si a hangula yita kula kha yi thuda kuke o ka tik twa ya hangula yi yi hangula ka ngde ku tam ya ngaba ANC ai ga ke parte ya kaon parte ya ngmeka ya tenene tigigi ta ke on ya kusingang wa yira ti tikwa ke gani aga yenan fierta isa ka pie ge ta ko ke yi a dibitu nei mana wise se ta tai parte ge tiga ya tung a ngolinga ng si dibiti gigi ga tutu ka ojala kanga wa gani kang wa veska bo khuna ki kang lagu ge kwam yi tenene atu o hun tikwa amaka ista tu kwa ge apanga tsa kwa tikwa Hengkula suetuna o sueka e municipaliteti kwa gika o kakwa kontra ka ki yinga kwa panga ta yin. Na sika egze akha ke gangange ekska FM kremko tenene dibita gigita sa ngwin.
1: Kame te mono teki siyewe irek amta ko se firi khamene tenge karakwa ekska FM siki no te ubori an kri sarati yaftaka punda no akam o waha timbamba te kha Kumana rado akikitina yoka haa. Veska pisuyu polisa kwa nga tukwa anu khatuwa se kamdik aku kwe anho kukia mwakata mboronga tesna tiye kwe di o an kaite himberga miestere mneisi nasima obri chwanga msiki. Ama nge tivye kisu vunstaka kaisi tuwaka nga osi konsordia ki hamdi heutu o ki ngweki kuye kwiti ama se abasi wata aye ka kumote tamsika. Dri tuwa kwe amu ite kwa anu niko si nisana tinki ho iti nkata anka iti. Polisa na ki kui ankarata ha kwe an novela potelwa anka tukwa kano niyekin der taha kuri koma taha no sis enfier taha kuri koma ta nimboronga kwe cha se kuku ankara kwe ta nisika kaya kwa nandika aye ki siteta tinta. Mwitaasi kuhuiti aki angdi kulikarangwarata kukwe sisa kutee kukwa takuna akiti mborunga kwa hisa no sisa kukwa takunu polisa kwa akiti kwa seta no aki hanga aungsi ngwe kumfraye katee kujawa kuyene tikwe kwa ta si hoti potelwa anka tukwa kano aki si oite kamdi heutu an dri di te an takunu tia cellphone kayeta makata President Masero Ramaphosa kham ane a minister a te ko a kun karanyama ko business je hi yetiki ta ko tsubuka ko a stela ndebeni a nwa makarase nga go rwata minister mtsho ko khum mtaisiki president a ko ye karama ko kwe a Vincent Mangwenya a ka tkhwano ncika ka ku sitedi he ngcese ka Dr. Aaron Mchoa lady ama Saatinu ama kaisa kara kwiti kwa nasike. Ama anka tukwano ndabeni ata kwa tinu mchualedi mjaoji yo kaha guye kutwe kukun kwa gwe taha derta September ka sikhiri ka gwe. Te ata kwano kikisa kuruko kikumote boriji an. A ANC sum president Masero Ramaphosa a ka tkhwano ga mpartei he ngikuri khesu o ferkiseng sumane se festo a te ko hisan a ke gana mo go tingo seisi di kwana a gan qete a gana queen a te ko jawo matino queen a gana partei a ga a nyama ko te khata gana a ke tsaka kara ya mo ko jawo je te ko kukagwe a ke gan tsaka kara kuka go jiki gana khwena o jaro ma di municipality di kite jawo magwe ta go nusu o economist ma gana de go tsubuka go gata jawo ta ma gana ya mako khagwe dino go aha ndi ku atama nte kuri kho ndi ku kho a gana ngwarata ye go tsunisa kha Ramaphosa ncima steko uyeti agam akrate camsika gana o parties o verkiesingsmanifesto e ukaceka deep clove ke noord ane Johannesburg su ke boris ugeri o he South Africanse Communist Party ye veska poke gasita maga gasu e a verkiesingsmanifesto e a crossroad ke Kapstad ke steko swereti Parte yeng tseka ga suwe a nyam ka di a 1994 ta ka nyam sane ka ega tswisa ga ga ik ega koroko a ya ko te ko kunkate a gana a tagotano ko ka ga nye tla e gobe a ANC na se tang kaoka gana 3 parte ta tsa botla e ko te ko a parte ye ga su ane a kra pati gana di ratsle di a ma gana tlotlo te ta veki 41 ga seke es akapiena akate tsitse gana tsonisa mongo go gana o partisi o nata musiki gana go di a jawa go te go kongoretano akiteng gana di a go di tamagana tsaka kara hino go khwena moko jao tano gana o partie gana muka tinga o ge a veska poeta ake gana akate kwano go khwena ga gana a gana jao mate isika dinongo Angkau ka municipality ki te kumporonga ji ngo mui ko hambe ka no municipality te jawa ta ka gun kwe na te ko jawa kiwa kwe a wopa yo ya te ko municipality te a jawa ma veta. Ata te ubore te khiri khiri ngon khabana bore te kwe kusen te ukame akhire amno yakska FM ski.

0: ANC son president Masero Ramaphosa a katkhwano ga macaunisa ga gante ga mpartei so aniski kwana gana nge go ise atagong a tintamaga nkuri khamongwe o nga o dimanda go kuka koro go sinsa ntati a 4 November ska kwe a gana sie go we oguta Ramaphosa ncima siteko gam ane a kuyeti a gam swereti tsamsika a NCSU o verkiesingsmanifesto ukatseka deep cloth ki norde ane Johannesburg Jesus ki gam siteko a krati tsamika ama akiteko a krati si nyama ko atagatino gana o rati ki teta gon khwena kha perena ko jawo gumbunga na seta a ganjawo martin a gama a krati si ke ANC nyamako etreko kuka kwe municipality tiji aji jawo kukungwe toko kumiete kwa kha a manifesto ikhanao he tako jawo sikaite kwa kha kuka tininga ojiteko kubogo akaite kwa ikarakata South Africa su Communist Party ye veska puke jesu e a sieko verkiesing manifesto e a crossroad tiki kapstatika siteko a grata gana o party ye nyam kadi a nyam sanik e kha nien tin firi nien takka khaik e kha verkiesing e ya teko kunkasa kwana gana akam a ANC ketremata ha a 3 party ko makai ko jao jiki gana tekuno khana o party he khana se a kara khatin kha khana o ratsle te te go a 41 weke jinwe kwa gata is a ka piena a ka to kwa khana tsone sa kha mongwe no khana o party he mu sikin de o jao ji tire ta khana ete ka go ta ko khana jao no a khana ji tinji a khana go tsaka ka go a minye te kwa kha anta o si tinski din kwen o kya he a veska puki kwen ki a ki gama a kat kwa no gansan ango tegu dino an kwena a jao mai ko jao ji cha kara ko kuwe dino angabe ko jinsa na ko zita mahambe dino moko municipality te jao ji ahi gobe si kumkum a wopa yu ya te jao mata bismisi koma ta hono kham kham o a to kara ho ima ima ko ya kare kwa ko tsonsa nyeta vusi musi kat matala ngima se kwa ho ta ngisi ka ste ko musupie go kaye madlanga ko misi de ki pretoria ki madlang matala ngima nge tv ke ki kham ane a kam ko pota ti akita ko waj a ko itsaro tv a 213 akantuna million rand tindresi polisa kwe khambo hi anga matskape medike 24 takite akengo amatskape yete ko polisa na ango cho cho hudi an khata dehi matala ncima kwa ho taste ko cwecwegwe aga mthamse kha mgarana ya aki aki tshuji kha mtinya dainzi dinzi athamski aki te go kha tswen a kwa ku o polisa ke jawo ko ha kwa di a aki tegu tswen a husi mthone pa ko mesare sim polisa ko ma Cedric Sabia mtswen stama ta go nok 18 o a falk kwa di a kwa Zulu Natal siki letsia sinona ta go no a go re go nye musi o di initi a teko ko ma kae ko no mboronga go hi di tsaka me ke te ma Richard Sibira di tamaga matala ncima kwa ite a go je ngo ste ko sweta di ncitoka go je ha di kweko na ta ja o kae im ne de nine an o kae ki ngo ko ha kwepa ta go no ntshori go a hi tai a o di seta Boris Khiri o ha Mwa manda ko ha trek ame aka Democratic Republic Congo ta hono Rwanda si te mata ha M3 to na ta ti te rebel anwata se ku koma kai ku a ya hwata a khan pere kwati ngo thame na ta I karango ku tino kwarasan a te ngo ki ti kai ku ngo te ti ku Switzerland ka si ngo iti si we khana akise abasi hwata ngo duruk ai ku ta tingi kwarasan ta mi te Si tes na tinyenu aki se kouko kwenye kuji ngu khana mwako jao ka atina kau ku angu anga usiki ngu kainta muita. Mwete kwano tamji tama kara ho itinse ko kai ko masai se kara ku ngure ta anki kwana he America kwena te mana ta ha ta ko ngi kwara ku ango kwe ku ti kwe a tibede se den fefin to na kango tekin ti a a he ngo ku ta ti ngeska mwete no a ho ha do ro kai ko tama wana mka ko ntam grupu saki kwe ko ha aki gwana mkha kwaku aha sinata I kara jere ti gureta nge emdrien tuanda kha rebele aonsiki takhunu kho yen tin kwen taman nata njewi njewi kukai gure takhunu musi o politiki si ukai ja kutubuna kumwe nata iye gureta ata te burete khiri khiri ngun kha wana burete tin ire kamno yekska FM ki kuku ya kutegwe
1: Tatrava sezige kanga ahake XKFM mwana kawa vayonge kambungun. Ainsie President Cyril Ramaphosa ki yang ama ke yi partei kam yang wa fir ke November. Meka yi tigdige ta turuta anganya langan. Ramaphosa meka tamya nghi ya ke on ya ANC a yi khano jinga ma ji thagde hangula wa yi nakam ki dipslo dige gane ka isi kang ke Johannesburg kuna ya kuna ke okwita ke rati yi nghi sige hangula yi ang yi gya bungang ain khale ku gama o gge ka si thangsing yi o ye panga ka bunga ya gge da ko ke ANC me ka municipality ti ya nghe yi a ong ya wa jinga ma ji thwa hangula wa yi si tane ne chi gge ta turuta a kwang ya wa ji thwa ke lang kang ge wa igani kuna ka ang si chi gge ka khulan South Africa Communist Party ke veska bu kuna khami ke ong ya yi chi thwa ke kang si thwa hangula koi ke crossroads ke cup study kunan parte ya ngmeka dwe kang kiwa ne rentin firi nenta kang ngakha ikuna chigwe ageta sa hamye ta galakha sikuke o khamga ngagwe ya yikuke uwa ANC a yi parte ye parte ka yang kwa panga tren parte ya ngmeka tenene gbigi ta go ngya rati ngi agya gani aga yenan fiertan is aka pie mega ang dibitu nei mana wisisi ta hana ung lagang ku ge wa gani kang ge veska bu kuna ke chi ko makang ku kula u o hun chi tene ne dibichi gin ama municipality ti chi ko ma ngana wa ke kontra ka ga ke yin ka kwa panga ta municipality ti si kanin mgosuk o kho ya ntene ne tu khong chi thwa bu si misi ke motla la mega ka yakcham kan sa tala tu ya nga gwa mantlanga komisi Ek ganung ki Pretoria kula un ang wagdana si Tisayan. Mandla la magagwe veka agbakyang ke kao ya sige chonhung atik de okwidiwi ta chwaku ke tu okwidiwiya ka ehe bongo chim ka nga tube o nortin akhen tuwenda kaman yun narandi kontra ka nga SRPDA ke hana ya matskape ya nga Medicare 24 o ichik gige o pangatka polisa ke cho chikuwa man. Motla la meka siakala tuka ke ya tenene diwi ta u kanungwi kitiga ang lakugeng hawkwang tuto o nghiya ka ehe polisa nga wang tlik-tliki sing ikku sing tenene ging uwa kaya togugeng un. Ta ka uwa ngaw ya ang galake uwa komisari sing ang hakangki polisa chikuwa ma sa indreke sebiya e nabaki yang tenene ke uwa falka wakikoz natal kunali se cha sino na ya nghe kay tenene sige o ka polisa chikuwa ma ke kang uwa fesa ga Richard Siburin. Motala meka saktala tu yang a chik gi kan angka e iku ke pangat kwa nga ba chuchi nga bang kete yang kwa gya gam ying in. I fasin. Nga usinya a demokratise republik yang a Kongo ege Rwanda a ying e gulik o em drin tuenda kao king amang si kaktua ting ha ke kang si a kangka kuya Switzerland kunan. Ga wan amakwika nghewa mana ngisige o hunka kamsing tuwa wakati akwe gen. Da mana ngmeka sige hanakam e Amerika ke uwa kanun ngi kawan kia tibiri sen 1520 si chigligi kagu kamsing ngay chaka ngia gulupu iya ng. Daga tenini a uwa ka e si a chakwa ka stiku ke emdirin tuwanda ngay guli kawan tenini kula iya ng siguke uwa kandeya ke politika kula dibika kaya o towan. Masika egzitina ke gangi XKFM kanko tenini dibita sa ngayon.

0: Ntsimaisa a tshwetso ka o seng ya tshwetso kwa gonneleng. Le kwa salga ka kwa, nsa ntsa ka mo. E a uwa municipality ka itse pangi ka pa matshwetso. E go nomi mo neng kwa se kwa ka go ika mpia a nne ka e. Le kwa salga ka kwa ka mo ke tsho mo, nsa a tshwetso ka ka mo a tla go ka tshe. Ka tsiki ka mo se nie ga se ka go ka a tshwetso a go kwe. Ke na tsiki ka mo ka mo khali tshwetso ka o seng. E ye ke tsho mo ke ke ka mo se e se ka di le sa ka ka enela.
1: Teo Tirika Hotzi, Teo Quintino, Teo Doji, Teo Anakotinka, Kreitam Siki, XK FM Siki.

0: teu tiri karoji, teu kwenjinu, teu doji, te anako tinka kreita msiki, XKA FM siki.
1: Nata iho mache mga kuma. Nata tamua ago, che mga kweta. Na tamua ago, kasi mtuen mga, kasi omu am ku msao mga. Tuana kaito uka kumkwa na mga are, ava mjek mga tamua agori, che mga kweta. Neko ugeste si, mga kweti a. Am ema a, says it Africa Kweseki, Ankara Kiri. Nim Bakon MK, Gose Namuako, Platform Teniki, Bakon Emma X Sky FMK. Kunji, Damasiji, Bakoji, Twaji, Tem Kamienska Pumki, Nit and Yam, Tot Ata Kokumako. X Sky FM, Quena Ngongore.

0: tinige gangange XKFM mwana kawa bayung gambungun lakaw ng faifi meka sige ngwita uge kinkuwa kandeya kika ang pulisa gwe beke aglaki angge kaunge uwa kwa ang hisi kwa ang mangum e bongo aga kiga nga multi million randi aga gak si kwa a uwa ke plasyan titum gya musina kaya kuli takaya kamka ang yigli aga landrosofun kaya dang bongo chinga ang hi kikaw says 100 million randi aga dwelem e chike chikan sikwa gya ngumngaba kwa aga chikwa ma donor da kikdu frida sitane ni gigi takuke fesa kawanan wala kaung yeng mekawa me chiko kaw aicha e chike zimbabwe kaw cha eki malawi kaw ta sikdeke wana ngaba yigi ka ikuke ngum ka ngiwa dwelem ga polisa ge takuke yitane ni ang batun la kaung gesin ta kang kha kwa isikwa nguma ngum ke driga ke ngui nga ku ke kaung ke limpopo khuna si de tsinga yin kwa cha chi kwa ma ke kas ngum ke South Africa ge ta ku ke engolinga deise de mal yar trandi ang batu si chi ge ge ga ko uta palo e na ba ke chu e ke chi khisi kisin kang si tenene kwa ngum un chi kwa ma kong ye me ga kana khau ke khawa ngi chi gi gi da ku ge khamsing u kan ta khuya ta sing kang ge u ge kap sta di khunan ngau sing yin kwa kwa kang ngole me ga gi gi da ku ge o hun tim ko si kho tre ga kan ta khuya bongo kong tene ni gi ya kala kala hun si kwa sa si mane chu a ko wa proyeke ta nga khawa kya 2020 ki kan si ge kum sela kan ta khuya ka nga tene ni turu ta kwa ten chi gi bongo ke ngolingang aga kasi ngum uwa eke mana e si chikligi ya kula uko wa chipangi aga lang kulan. Nga uka klaya nga infrastructure is awa ma mieti masumela geta kuke yi megateni ni ang batubongo aga kaisiga nghi aten chikli chikwa ma nga uka nga koga kika purye ke kangsa amaga ke sibi kawo eke bongo kawo tenene chigli agia e a uhi bongo e bongo kala kangsi gigia awuzela ngay kangia iran ke kaya tumka ang kriga tenene tudang a kamago ita fransin ay presidente eke saudi arabia ay kubi yang sige ngu kubi a chalo ke kaya tumka ang kriga ng agia para isikuna isa atlang takuya Emmanuel Macron enawa ke Mohammed Ben Salam mega wa ataka onke jango jaya ngwa saudi fransin ay rati wa ke chika ichwa pangakwa kemana ama kwi kang si a o a wa cho chi kwa ma doga e na ba ke kra kha da ka isi ga kala ko ka wisi si sa wa khanung ai fasin Pakistan ai tlo pa ngau me ka ta ya tsam kang Iran yang li sa kang tsa khu ya Iran ne wa ke America o ka si wana ka to sin ganga ngwa asim manir mega chigigi ki kang america sa kala tuka ke yi khami chigigi da a khamsi mane chwa wa ka i chwa tu panganga wa kwa iran da chwa tu panga ka am uchi khisi gisi sa kala tuka ke ngole sa ta ga stiku ki tiga ngi kwa o kwa ngwa mgo so ke iran ka i america ngi ngwa singyan kwa ka mana ngasi ki tlaya khuya si atu o ngiya pangam dang jiga ang sa ghinta iran ke ka maholi baluko hunke dukthoga wastran fanar mus chitane ne chigigi ga khamsing to ga ingugo ngwa se kama kulam iran im go so mega ka ntanwa yi akhikama gwiti ke ngiga hige ege america a yim baluko o ka si to ka ya kama kula ke ka khisi gising ka singa sigwa khongi ga bongo ching kula dhiun ka e bongo ngia kwang kwa rahil mega kanga thudagi ngo khama khu ye ki ka basi kwa khamsin twa ngana kwa kang ngo su ga ta chi gi ka wa 2 million ke kanda dolan ka e to alfa ke gang gang ge xkfm khim ko ten ni dibita sa
1: tsame tikite mono ntsesi ka tinek amta ko 5 minute denge kra ho xk fm kino teo bori a tsara ti yafta ka punda Faifu mborunga kwe a seiko hoiko kaka di zireki nge di vikiski kwana aki si ho oiti akwa a multimillion randi sai si di dwelem si ngom oikunga o a akwa seko kwarena kwanye tiko ngomati kak a mesina suski no nkwe kwa ngeska anga osu o kaka oiki si teta ti. Aki sukhoi ti 600 million randi di dwelem si a tahono teko ngam kai kujita sesa a kukungo ti a antkuri kara sesa ko hakwa sesa ko donar da khatem di tuwa ka si uroti daha sinyam sana ko kukungo ti no freda khama ngam sesa kumtama sa khiri khiri na ti ngembor nga kwek eki aki ha si kam di Mexico ka kwa kwe a kam Zimbabwe da khono tsui kha Malawi kwe ata si ko khoi ting kwa awa si khwanye di ko dwele msi a ngomo te yo. Polisa na aka tukwanu khana do tukwanu kiwa mboro nga kwa kwe a khana khogo kha ata. Nge a dri ka di a dwele msi a ngomo kwa nga o a khana nge ti mgoe mki nyama ting e di ko khogo limpopo ki ha ata. Infrastruktur Suid-Afrika kona aka tukwanu gausan deisand miliard randi siri a ngesi anyamiko dao a nungu a tateiku nungu iki ngome sanu. Khana aka tukwanu ngikulisiki khana mwati kaya kujukweku ha infrastruktur symposium takite kaya si tesana tiki kapstatika. Mumanda ko na kana ani ga te sing dango hisana te drink e sai sikara akai se te kungu ki sire ha kona a tsuni sa ga kai kanu ana ya ogwe ta ku ya tsawu go no ni proyeke a go nyom kwe te hisana gwe ntsams ka mo itenu nyam ka di a 8/20 ka ngita e symposium a hisana ni no a ki tsuni sa ga kai ku hi kiri go jungo hisana ta te go ji sire anata hi ku te ka kai gure tinu nuski khuji anyomi ko tinji ango khom kara nyome tinu ke hekam weta ha mborunga se khu a we we ko hi tobe a ngo khwara na go igota o a infrastructure sa ki ha a ma mita masamola a ka to kwa gano gana sire a tsoni sa ga go no umanda kona o ke di tsodi ngo khu nom di proyeke a hisanta ti he asu ga gana ki tete gana jawo ka ya go sebi tsak am di se ta dino sire a mo ko ga no gana a go di ateng nom ka go tang tsungi iran ka kwe ko ha hang eki tsuni sa nyama ko te ko kai kwe gwe kwana aki si kaye gwe france president de mata khono saudi arabia sd ikia aha ata ska paris ki ta ko te kai ko ko kaiza kumogo Emmanuel Macron ta khono Mohammed bin Salman ta nyi cha ko ka kha ete tsa ki ngwa kha go ta ko nyam ka de kai an hisana te an kwa de Saudi France ta qi de ratis de an ngoma ko khuji ka ji ha ka ji an ko ka jama kwa te jawo ko kun ka ji an doro ka ko mu te kwa an ak to kun go si na ta an musa o choko an go ji kun go no hautu ho ta khono ge ji ta ma an mu ji na ta jawo ka ko kun go ti doro ka ko te kna go ita bori so khere o he Pakistan se de amin o an e kwara ko kuma te Iran ka ngo si nyam ka isa khabana ka te ko kai ko e ake ha Iran ta khono fie es a ta te ka isa kunsa dara ko mu ake ha ma asim menor ama mu te ko hanu ha ta khono ni ka e America su ke ti ma kwas na khata no ake ngo tsu ama ngo mu te ko an kai ku te ku ngwe seko jire kukwana ji Iran siki tanga kara kuita. Nga jire ji mwite kwa nukwa kuita haa haa si tungu ji ajawika ita hukun karata Iran seta haa jitamaka wota. Nge si Amerika ngoma ta haa kwe suete nu nga jire kwe ankomta ngukuri kwe he. Kana aka tukwa nu si Iran khasu anisija nyama kwa taya au au te ngutu ye an kwe rete skipa ji an kiao o se strate fanar musiki kia ono khana tek amaguta kwana o muteto ana kia wote eransi o ikinume mu ite kwano ngi khose kwana ki an khana di dango ki se kana kwa ding tsunsi de ki america si de jere kwa te kwa ti an tsuji anga ki ngo kuive ti kwe ta khuno akitinga khuji nyamoko ndiro na kwa ti kwana ski ngi dango e mu ite kwano hinya tenu series aki ha Rahal ta kiti stama nyamoku kawuni saka kawesa na kwate huo diteko kutunguka anu muinu akutunguka ojikisi inu ngie kwa tube milioni saisi perdora asireka kutunitenu ata te ubure te khiri khiri ngon khawana te bure kumsa intuwa firik anu yakska FMK

Nikotin wa moso ese gengam ke moli wala kom teke tini kama 15 manita ke konke radio XFM kom ke wala ke kamim gya fiti kan ngwa mko program ke manda kan kuma ang kya chong as manu je yem gya fiti kan ngwa mko giga kwen ngwa ting aga ngwa yang gya jabu nga ke wali ngwa mi elemiya ritzli mje kam gya sung kwa Simbusi ngeta aku misalnya ngawa dami ay program kan nusi kagia ukamam kevilong kisa gani kona muhatwis muku giga kuisam simbusi ngi chong muku kwe legom kokuma mtene chigga gira tuisam saga kasi kang kalau utuam kichimbui ngeta agam ngawa programa ngati kagam chigga gira kama wala ngawa chigga hewa yalf irit ngwi ngeta agkawingoya wali wa yalfu kam tene gita sung masi chimusila mgeta ng chitkhangui yam tene a samchwa kangwa y ha twisam humku giga kongri waka kusim kangwa sige kam ha samchwa kre a gita uwa tasa chwa PIRB kangwa sige ta a uwa chimesi gichukwa kwa mangawa mangelam ni gikwa ticha chumhali gigu kamkwa ngomko kuma mgeta sa uko litima mkangu makala kala utuwa muo at tuisam humuku giga kwa kwa ngiwa tatra gita gmink angawa ya atike ka wala chigde gi angam hea uha 12 iri mku kawisi program kichimusila uha chibunga chwisisa tungking hei mwa tuisa muku tini giga kwa sika makrayan ta mko kango ma kang akalutwa mkiwe chimusila agita uwa chike mchu yunga ukwa mchu vindika chike gisi kagika uwa si chike giga gawa chuka kiwi ka hui akasung waka ngehi mha tuisa mku giga sa wala sila wache gam program akalutwa mkiga manda kang kuma mkia chwang magita kwa jwe kamunga bunga wasi mha kalego mkumagi kongke radio xka fm Yugida siga mangomi, a enimia ritzli, nga wuli, Mateke nga si meta gani kuna, hing ha mgeta a nga kwe. Ta nga na kwa tiki mchu a gmu a nga kwa mko program singi gani. Mumna nga magi kwa gami kiko ngo, di magi kwa tiga mi kiko matine atwisa. Muku giga kwe kwa nga wabunga. Timusi, mwa gmu a nga program ki gani. Geta sa fita, dure tiga sa, kwe program akalutom ke wala kimsang hangke. Ya chuan

sa chalis ay muso ay gigi ng kimli wala kita kompi ke yaw fit na wa sa yung festa sa mga kaya di kong pera di extra FM kasi bang kong kami mo ang fit na ko programa di kusin wala chik di gigi ang aawa 12 iri wala maragil at sama ko programa di kusin wala 12 iri kanin naka chik di gigi basa to ang tawag ko ng program na uy kinaakala o doang hindi wala silang mukukoy alay ba ma chigyo dila sa mga uwi sa mga kasi kakala o doang hindi ko kasi program na chigyo kiyo ito kami kamat kamatigin mwege kukit ng gupok ma

ke thuisam ku ge sa kha si ga ge thu kong am ke ko program am ke chu sin kem uli ge ta am ang program ke ga ma ge ra sa fi ta ta ko la chi ga kham na kam chi ge ge ko sa to am to fir chi ge ra sa ge program ma chi ge ge he a kala utwa

0: Kame 12 ire kreska kama kwa XKA FM kino te ubure kre sarati yafta kapunda. Kia iku kaditam a seiko kakuru huita ngam anakwe msungu karakti ye kuma takono khamka matiefye kingono kuye kuma molemo maru yane ama tausa anakwe hima jup jup dimdi a. Nakustama hisana te kwa na ama kumae a sietawe jimesten su o landros kaika ue usrandi aninja tinsiki amango steta teta akimboronga aha am uwuhi a ama kwe aguye kukung kara kwa hita kusteko au au hita. Nama mwete kwa anu yunimki kwasan kaiti 5 days and the size tino ama arati sung karan kwa ku a te ting tamska ska ne tame seiko akuru huita atame ata kwe ko kung ko kwangwe am khabana kha im sieko kaka kwe kaiki teta ti siebe September angie ima sinya guno Tsone sa polisa na nyamo go se are kwa tati kha am nesna si de kaika o ki veska poka a ki tsam tsori go tsang e ka si go si go fo e ki te ta te kwa ta a ki o a ka e te ni barga mistre di a obri chuangam de ki ne cha se go o go ita a ki mboronga a ko ko ha ku ma kai kwa ko o kwedi tsong a aki chonga nge ti vieki siki vunsta e uiska khamauti o ki tau kwenti acha o huita kha mboronga aki ha de dri kona acha kamati kha a ka tar kha ko kha cha dri kona a hutu o ki ya ko nuhina chonga mseta kona a unta kha mungkhali seti anka tukwano ne sa hambreti kwa anga osiki kwe si mitewe municipality die kurota kwa nye kwa na kita aki geje hambreti kwa na ya ranvater si onga kwe eiken of the kritis ki asa pomba iko ki geje mboronga siri nati municipality die anka tukwano kwa kuhana ha kana o sa di kwa tati kuji anu aki aran water siunga aki hambe kurota khandi ati ata no asa a o ti ho he khana a ka tu kwa khano a he geji mboronga ta mukhali siti a ka tu kwa khano ran water su sa he a ka a to he anga o si eke no fuki kwe he a he sonda ha e sika nita ha geji mboronga a hisana ti ta Astasie kha kusa apomba no thi yanga oje akinwe jiki asa kwe kujiki mukhali su o as mukhali seti su o adoro paiki Bori su khiri o hem Veska pusu department de ha he Matska pleka onvakalan kwe sisa ati nyamu wata Bori an twarati an si ngui tinta kambutu tukto ati ngwe di an Saldana bae suka Veska Veske zisu anisuka. Ngai tua a mwito kwa nungu a kwa na ti a spatra ka sika e ti kamsika. Departamente na a ka te kwa nu jire ku dimboronga a se iku kwa kara kwe tata. Ngai kambutu tu kwa si di ta si kwe a kamsiki kaita ma akuru kwe ti anka he ti ko tsu. Uwo kwe ti si e ti ngana ti ko a kwe ti nungu kamsi o ki sesa sitama kwe ta ha. Veskap se minister an aki ha an matskaplek onwikkeling an da jan windy kaiser philander an kat kwano departement he gesu o 2025 da kono 26 gesu o seri ge jao karatin kurisiki aki ngie kwa 6 days and the 700 de kwa khoji kwa kwa hinyeti no aki khana yam kara ko te ko mu sana ta kambutu tu tso angi te khoji te ku se sa ko ku ingure ta ange si chem kara khoi gu tamska ara te bore te ya ha ya khiri khiri ngon khawana bore te tse tse sang yin ire qanu nyamkara khondam kwe a
1: kam khuin ma zeli to mohong ga tang me ha to alfirui gi xkfm to 12 ki kon 5 minute khanu ye sigi kwa oswe gi tsangwe ga gu kat ini wa kan de ya e hangani ni kan sigi o kha ta ti kwa ya ngi kwa age he ngo gi atene kwa nyu sela tfi ngo mo lemo moro haye ya ngi sung kwin hai kwa jup jup ahm ka waka he ko mon ngon khona ki ki ok e ta ki jemisten ki ka landros of gan ya ko de ya go ngo ki us ran di gani khona ki la ya ngi si ki ki kis la ya ki khongwe ge ga tsago he ngo ki ti khongwe ge ka ok e ya ti ki an ki ata a waya ya ngi ya ngi kya uni singi ota ki khop khan ki malik ga ndi ya ngi kan ka if they send randi ki kang he ki wa tisa ki kang ma kang he singi kwa welcome ka ang khani si gi ki okha ta sinhi apanga ngawi ta singi kala ka wa chi khaya un ki sumanu ya wa ang hi khati wa de ga ngwa ho fu gani khona ki gang ki si wa ki september ka wa ka u anu ya wa chi khas wa gu ya tini wa kan de am Polisi ki kwarta ki ka viko maka nini ka ngsen. Kwa taka gi ngu kanka ki nais na landros of gani kuna ki vis kapo. Ki lak on asa tasa ngi singi kisile. Kwa kum kansa ki ka hufu gang. Ki lang ha o tle ki ka waki plimilo ki ka berger ministra ngi kya obri. Chen guang ahum. Ti kwa tasa ngi singi kisile. La ya ngi sa ki ngama kwi ki ngayon. He did cry, ki hung quang, ye get cogit on my quicky o, ki tingua, kismana wang, he could get conky wounds the hackum, king will do a gang, he did content again at home, ye get a clear ya. Ye did crazy kiss along, like go young, how what did crown, ye giga to con, he monkey gang, he a what did crack. Kogi hi ki kwa toa ng hi tsingwa gi ki kai ki kamala ki kang hi ki gi ngwa ti kwang hi yang kai ki kong hi ti kwa kogi nta ni ki kwa yam. Mokhali si ti gani kuna gya okui ta ki kang ha oa du ka ng hi gi ajubu kutuwa yi. Atia ka ng toa municipality ti ki yi ulam ta kawatika ng hi ngi zi gani kuna ki randwater ki yi aiken hof ki ka stasi ang iskwa pomba glum. Municipality ti ngay hun. Ya huku iti ki chibi sisi ki ki hutonga tango ki malika ng hi yi ki ngwa randwater ki makongo. Yi ki kautuna ka ngwa ki kula makongo ang hi tene gya yi ka ng hi o hi tukhlindi adzubu kuchwa gana kwa hi gya. Ka sigi ako iki ka ta oa chi kwa tutu gi ka tchao naka hun. Mokhali siti gi ako iti ki randwater ay hun kwa gi kon hei ki aiken hof. Sorry. Mokhali siti gi ako iti ki randwater ay hun gi kon hei ki aiken hof ki ka stasi ang sonda ka tam. Ka kia chika ang hei kwa gi kong laya ang hea oa gizi gi ka ngho chu ki ka wam. Stasi ang kwa asungdu ka ang hei sung kwa oe kwa ujawa. Da gani no se ki mo khale se ti gani khuna wa kwa du kwa akka ma gani kwa anga ha ku wa lu ga lu ngi e fasin ves ka bu department ni nge ki ko sum mat ko plekon vo ka lang ki ka vi kwa ma gani ne ge ga fi sa da wa ki ka ngo yan di sa ki da wa du mi ya ng hi ti ngi aka ti ni ki sal da na ba hi ki ves ki s gani khuna ya ng hi gani ne ka ng ya kum ki kum kha to ya ge ge sibitalim Department di ang lang ha oti kwan hai ti ka monin hagi oti ya kaka kundi sa singkin ui ta dawa ma ang ki ya kru ya ang hiwa kastamam kanini ka ang sing ki o kaya ta ya khawit da gya lugalo kwa ang hi sigi ya sing ya hi ayunga ate ka ang hi fisa wisisi ka ang u atuam ves ka po ministra ang hi kwasu matskaple konvakalang gani kona Wendy Kaiser Philander kya ngung da ki department di ang tuiris sin infection tunda ha ki season tunda ha ki ka khotsang ka mali ka yeng ki oasis this in siva honor team sorry la ha e ka oasis this in siva honor yang ye si gi ki sela yi ki tim so ga ti ti ka de we gi ga no yen sa thama khu he gi de win tang ka ma si gi ka na ku li te ma i ang ha tu wa kwa sam ta gi ma si wala wa yen irum ten ji ta sam ngi ki x ka fm

Yamasa musunga he revolution atu gengam ke muli ola komte ke 12 kwa 21 minute ke konke radio XKFM ola kita komke chimbui ngiti khamam ko khoshi program ya gya kom ke che bunga chi sha tumki ngai chimusing ki chang ngite chankam ge angwa asam thya qaya agita wa chimbui ka gi awa ga ka gi ka tutu ka wichu yunga wa ngira siri ki nguli ngung for al ngui ha am choa kama ka ka ngui ya mtena gira siri ki ga ka chu yunga wa ka chu kwa ngui wa ngui ka ngui ya kwa afiti ka ngua wa September kwa tu wa October kwa isi kwa ngui batu muku gi ka kwa ngui wa bunga ki ka ngui siri ki ya ukwa mke ga ka kason titi ke tike mge tutu ge kwa chu kulu ukwa mga van kano si kita ukhamam kita ngayon kita agagnuya ko itam ka gito ta kwa kuye kukwa atzang hum kita sa atike ke katine wachike ngayon mga ngkwa atzang tzang tzang hukta katine ang onga amuku giga ka ngkaya aga o ka ke gangla tak atin nga kang si kita kwa wakang agagnuya ke da chukulu wa agagnuya sum kangosi agita uatige satu watu muku giga kwe lea bunga msung he u ku u giga uwa mdang ke tuchi ka vindika chisanga sitike ngonwa muku giga ta da kahi o gatula mkisi mgita kwa sate keke bunga kisi kanda wala na wala fukam na kam gita kwa wana da kisi ke kwa ngonwa humuku giga ta kaka wake da kwa ngonwa sika ngawa da ke wala wishi si ofu kan kwa ngota ngu u aga. Ta ga aga chu wa ga tuchi. Wa tike tini a kwasa kama kwe a he a aga kwa he a tiplela u. Rikse ngu nga wa a muku giga ka ga kahi o ga kula. Muku giga wa aga ke tuchi. Tini gita firbieter u aga aga ka son titi da tini gita ngai u. Tike he apani nga wa agi kwe hmm. Kulu ukwa aga. Mgita sang kawisi si aga chu sang hi usia. Hige chike mchu a ukwa chime kage a kali u mga aga khason titi aga gani kuna. Agita ukama anji kang him kage hige kai kisi. Kang kwa ngonga humuku giga ka gang la. Mgita sang u tisinge mtena tuisa muku giga uka vindika u ke nga wa amuku giga ka adang laka u. Nkaisi da nga uha tuchi ke fur di titi nga wa. Gita tawo nkama ko siu. Ka ngau si da atene gita ga nguya nga ngfidi ka ngui sanga u. Gia goi chu sing hai u. Tisinge mtena tuisa muku giga uka chu ke kwa nga wa muku giga chu uku ga. Kemso ga tsike ngona kwa ka isa tswa kater x glaucoma in khalma nga tene gita kwa ha kemso ke ngona kwa suka kai ke hwa fit kwa fitika nga khong hwa hwa hwa he u a nga tawa ke aga ke problema he hwa hwa kai ha ka aga fu tsho tsho wi aga ka ba tsike gita go nkhama go shom tene ho tswa tsimbu singi tswa mo ku giga nge u da kai ka tema kwa ngonga go moku giga ka go tsa problema ya tshwatshwang u a tsa nga tene ngi u semtoma ya ehe ngonga wa go moku giga ku tsa wa o futhimba ya ga afitika nga wa ga thika ka tshusa ngi u siama a ke tene hwa sing u siaka mme ga fitika nga wa kwa a ga ta thununga fitika kwa ka kwa ngone a ga kwa khai o kangwa kwa ka fitika nga wa ting ola machi ang tung ko na ga ta ga ko hoi khu khu ya a ga ki bi ka ang ha nga a se ga kwa ta to tu tu gi ga kwa fitika nga wa tsa tsa tso ta ga ga ga kwa kwa si kwa ka ka tia a kwa si kwa ka ka dwo a to first time mchi ma khri ka ke ge ya o mi ga mchi ma ka ma se ge ma kwa ta nguli nta kwa ka ba ka ka ukubu taka muku giga kwe chu sung hi usia ke okoche kuwa achacho anghi akwa sima gita ni kwa kwa. Chimba anghi ka adza kwa ka kwe problema. Ikaw asing hi uta khamuni kwa gita akumuka. Chima kwe mchimu umu umakirato giga umida.
kangusa kawa tike he gangusi gam kuge asungi u tike at getu tu kuma akul u kwa aga hason teti for all gati tike kam kato da kukwa kakwa kwi kama kwe uwa mgira sadige chime kam kwa kwa kwi kama kwe for all gati tawa tike toy gi kwa nwa o kama ngang ama wati kwa nwa kwe ngike kak angwa kam kota gita akwa ma aga chubi skirim uwa Noti tawe kung kama ko usyo ke he amang agita gaujila ga ke vie kulu ye kang kuma atipula u direktam tang kui ka ufu tam anaka ka kabiskerem u aga o amati tawe ehe kwa kwa ma kama ko ngawa kasing ka titi ka ehe ang hiki ang opang ngawa ka ka kai haga waga ag wajila ga ke ag wajilisi ka abiskerem u aga Itu kat itu terus agak agak agak u agak fuka agak ke problema. Dia kalau tu gawai ke agak kuat jilisi, macam aku rasa kamu ke u am. Amat itu tua aeh, engkau saat ini tua kau ngah kau kama TV tu di kau engkau si TV ma agak tua kau engkau kacau kau kuning. Di kama vi kau magdan kuna aku kau mangan komputer, kem dang. Kagri atang kang nga computer ko. O hungu ka ake break. Ko e ak a hawagi ako ma kwa ma nga wak ang siya tiyo kagri nga wak o ka nga wachuka ngu kwa ma ake chingwi hawan ake biesa ke aga akata ma akata break ke aga ake dumaka hungu na nga screen ko chutawa ka ka aga ake san. Chisinga chichike he mteni kia saa katini nga wa riksi. Na mbuku kika kaki gangula. Wa guwa nga huwa. Angu kaka ki guwa huwa van guwa huwa. Tini watikia nga amuku. Tini ku kawa hunke kunga aki problema. Mso nge agia. Katini asun u. Faralaka nga chichi nga kwa hrunti. Dini kuna ke. Tini saa ka jala kama ku nga huga hason titi. Tini gita a mpu hansan u mso chichi te kwa madjala nga aga a khasonti khasonti tiga a jawa u aga a hegea u he akwasi tutu he nga waka ka jala jala ka etina u kama angungani kuna mso gya tini gya heka ngkaka wa angung etini a kwasa nga wake aga a khasonti ti Tini watike gie tukwe, kama kwe seo, kama kugiga kwe chuu, ghi uwa, anghe tige anghunkulu ukuwa aga, nisun u, mchima apirinu agi nukaha, akwa kika chua ngun, kehe, ngunga wa amu kugiga ka, aga, aka, khasonte problema. Wa, kakulukuma sige mku, maasa awula si, chimu si, mha, gunu anga program kiga ngun, Geta asa fita, tadura chik digra sa kwe program tine akalutwa mke ula msunga mke ya chwa

ما زلت مهم قاعد تغنمي هو ينروي كي اكس كا اف ام خنو سيجي او خاين يا اوتي خنو غو كات اني او كان ديا كي اك او هنو كي تي خيا ام اي كو ان ما تيني مان كي مولي مورو هاي يا ني سن توي كو ان هي تمو كو ان او كو كان ها جوب جوب اهم تيسي سيكا او كو كو مان غني كنا كان يا جي او كو اي تي جيمستن لاندروس اوف غان اي دو كو ماكي او سراندي كي ان لا يا ني سيجي كي خلايا كي تي خنو كي كات اغو هنو كي تي خنو o kwe tige ehe a akwa ki a ohayam. Nguya nge kia yuni, sigege o taki tukat ngi maligi gande ngi 5 days in randim ki tisa giga nga omakang hi sigege kwa. Klai kumka kanui sigege o kha tayi kumisa lata gya panga kawa umuru hain ya diwi ka khalindig din mga hofugan ki siwa ki September ya kwa u sikawa gwatat ini wakandeya. Madlanga kumising hangge asa tisa kang hiki tama mgoso chigo hino ge chig khaya ng hi sing kiki silang lang hatle ki kawavu si musi ket matlala ikhlindi di da ge un anwa ki ga matlala ge chig khaya hege kwa asang ta hege la fatima misi koko man ka ng hege ki tisa ha pangula kang su khung a ate koko matam jinga kang hi navigi ki chon ya ma hegi ki la ingo ki matlala ki khosi mapuru cmx ki ka gani khona de tham ga ko ingo ji kha force tra hi wa rechter bu ye seli matlanga gigi tisa suri tisa ka ki ka ya ke chu khaya ngi gi sa ka ta ku misi wala yang hisikin untuk panggola ka kika angkan kwanti ki kwanti ki trazala kumisala ka ki oha misi ti kaya he hagi kwa sang kaya la kaya ki wana kwe ki panggola si ka saka ang okui ngay gawa sang kango matlala ki hagi ka tisa kang hi awa ya yunga ki kagi ka lisiko chwang kawati ka ngay ka ngay tuhong ka tenigde ke wala ya ng hi sigya panggulan ngawa ya ki kumisin ki gang ka gang ngawa kasu o hsa tiwi sisi ka ang hi ngawa ki kawa ya kwa gi tige isa yunga kwa ya ki ngulan atuang ki ang huwa pulisi ng ting o di tri tagi apanggivi kwa mam ki nais na Landros of Gana kuna ki ves kapum kwa ang hi ngulan kwa ngasa tsak ay kam ka ang sagdag da hofu gang ngay sigi ki panggulan ngawa ki ngulan hak tay ki kawa ki pelu melo ki ka burger mistra ki obri tsengwa ti train si ki ki sela la ngi apanga e ka ti khonni i wa la ki kang hi tsengwa smana o ki kon vu nsta khat kam ki ngol tsuwa to hum ngi sing ki tra kya ya ti khai un e hum si tene ki ki sela la ka ko gi hum ki ti kho ko gi hi he ki khwa dwa ang ya ki kang hi gi tin ha ki ti kho gi hi ki gi ka tu wala ang hitseng gwa to ngay gi kwa. Ti kwa kwi ng jingga ki ka ngiga chong ngay gi sa kwim. A in siye ki ka vikwa mga kong ki tisi o fuga ni kuni dikang. Ta tseng gwa ang kya a in siye ki ka rati ti kwa ng hi vik a khya ki ng. Halima ng fisa si tani gi ha un ang waga ng ki tau ka ng hi ki oa. A in siye ki sa vikwa mga kong tsa gi ha. Ki donor da khatam gi ngol jwa sa ngai khawe nais na gani kuna se tani gi gin on. Ti khatsa sa ngi san khali ngung ju ngui kya pili melo ki ga rati vi kwa mak o. Ta ju ngui kya ti khaya ngi kya teksi ki yi ngung ka o a ki ngat a teksi ki ga vi kwa ma. E fasim. Pulisi lak oi ki gu ta ki tani wakan deya ta tani ki wana jwa ta ki ngui. Kawa kwa ngu kuma e iyan kuma 5 million randi ki kamhali sang ati sawana ki Mandela Park ki Kailicha kap aflak te gani kunam. Polisi o kik o yang hiwa ndake ngkwala yang ngteke multidisciplinary ki ka tkwain hegi o panggayi vikwa makukuma ngka opara sa kya yi ki gaya gani kwa ngta gaya ki o kwa hengi wana tia ka ta gwala gya ko de gwi kwa mak o hi un to siwa de sen ki ka men drug skin no hm ngo gi in kuma 6 kg ki ka crystal meth i ki wana 750 ha kawati de sen ten ki go
tadi dia untuk ah tak kali sebab nak kena ki I ko esko panggulan macam tu lagi lah dan ada sengap panggulan lagi lah tapi masih walau wah tuwe irum tadi dah sama mengya kuda mui ke X ke FM.

0: Samstamate mono de gise klesika il irek am tako sieva remenite nkinge karakon ekska FM siki nga he de ya awan de wakwe de ge kan eka ben pete kunga oe bori e morosani suwe nga kwe morosani suwe jau jete kuna kumu kasa kwe andi ya kakapunda kwa di jau kwa de zilita maongo tan tami owa hati mbamba patike te kwa kwa teka de te kutete kare kutu kubori jira kumu kasama Take a Borizki at the Pomo Borizi Twas or Gokozin, the Twig of Drago Kungu, see Yamkabore de Kumu Akate, see Unku artist number 3 RNC Equina, Nasna Kina Apple, Tony Saha, Kumutao Yamoko, Ate Politiki Panadi, Unku Amutame say Avasi Rita, Hai, Ode Mandako. Kungati kurokuhi sana sata muziki ukiyam sana tiki. Untestete kumagwe. EFF simka tukuma juu ya lema. Ham anisja a karakutu akati singi. Nukuri kwa ham parte siki. Dango ankhai gutiyo kana au mandak eja kumtwa guno. Nano hama a katupa kano. Ojawo ding kuna. Ana jawo wogwe takuno sasa ki siri tama akiaba kuna. Ana yamoku okwa ha ke heja okuriji a gamende anje kwa ko je te ko ta ton te si ko khari ko mo go box se tuni sa amoku te him ko ma jolani last boy tete ama satra kha eska ngia we aki si ko na ka je tes na go abje ko bombo sta te te te ki ko ni claim sa ki Dibe ire desi bukwe da mbore
1: kwa kwa kwa. Ulewa iyan ki nyeche menite ki ekskaif emta mwola ki tam ye mgeo angom me un ki omorosani wiki gang lati kwae ye gya sigo angom ki yugo mizilita mahongo ye ki yafta kapunda mhamingi hita ekam ka un ki omorosani wiki un ingon kwe tam kwe te kang hi awa suri tong kang hi awa a insi give kom kong ki to ke nais na gani khona gani ni kang kat ni khama khu gi kom ka ki kan ngau ki politik ke ti hang kang kwa akundisa hin ma ki ka is gesa ki hangula ki ha chi de ki rekhiran ki ka hangula ki kang hi ti hang ko te ni tham hi ka khom tega ma chun am tena san Now, yang here EFF Kiwa, Julius Malimam, Gia Okoitegi Kawa Party, Nhiwa Yawi, Awana Golo, Moku Mandra Moling, Kawatigang Hia, Ao, He, Titrain, Hikulavi, Koma, Hikum, Moling, Gang, Himagi, Nhigikua, Awana, Malikang, He, and Nukikaga, Sitanko, Kwasa, Titrain, Doctor Gotisa, Tigitinui, Osmuk, Hawaii, Kikwasa, Gawanam. Ki fasi mwasam. Tetra nghe tsungkuri tsunghe yatene ki ritama kwe boksi ki gangwa zolani last bon tete. Sabuto kam yawa tetra ya nghe sige agam wala nghe sige agawit e ki kukhompo ki stat salgani kunam. Tegang he wala o watwi ir masam kami ya kwe damwim.

Kame tekit un tibe irek amava exka FM kino te bori ekti sarati yafta kapunda. Kiai kukata me seiko ahoro huita ngo kiai tete wata ngem sung karakti ekoma tahono tiefi eki jawoko te ekoma molimo maruyanim a. Ama tuni saka anahuihi jub jubuta koma. Ngokustama hisanata ngukoma ama si teta teta jemesten ki landrosanak ayeki no ama si yeta weta tayengo ama si teta teta usrandi anisija mborunga ama seko awo kuhi a ti a ama kwe a guyehin taha tako siyeko te aw awo hita ama yuningwem ki kwasan kaiti 5 days and tiko ama akwiti aki wakaji kana ikwanaska si o last brief wa mo ite kwa nungu ako ju kwa na jiki ngo morime mki kaita si ima ngo akiao kwe a imtai ehe ima si nyago siyewe September kanu ima hoi ku kia mungu ta maglanga kumise resu anisija te kai si kungu tae a aki ngo waka eti nge bismisi mikwe a takono o to karakwe hima vusi musi kat matlara mengo kai jato kumta matlara mtno mata kaye mate kwe a Fatima misi koma a nkwa karata si ngo a kaye chunye uka dino ngo ngakamate ejiki ngo teko mwe kwa na ngeti san ejiki kam aweti we matlara a siko kosi mampuru si mekste kiti mjiri mkasiteko kaiku kaiku kumi amboro nga jikuwa ikajitia ete koma kumisi siuma kaika koma mbuyo sele madlanga kham anisija anwa kaya an kwereti tako anka tikwano kama tuiha kamre tuiha irihe kate kanango shan dino yako mbisi ngo amseta kaiku takono ngo kayek eja tokunta matlala waka he kumate singo ham ngo kwe kwa na he musi umutetwe miyete he ngo inamuoko guihata hama nata yako musupie gure kumisi suke ikita polisa na antia na sieko seko kubo na kayo katati kha ama ki neis na si o landro si taika o si veska puki aki kam di mboro nga kwe a si karakwita ngo hofok eki te tati kwe ya a aki kei te ti mberga mistre m obri chua inga ma ngeja uo huita kam kwecha kumboronga kaite acha kumak ai koko kare ko chainga angie tv ke si vunsta ha tu se ka khamoti og amangwe ka o kontenta acha o khuita mboronga a dri de ake ha a khoe de kare ko ko un a ta khono dri ake a hoti ki ngotin khuna chainga mse tamkha ana icha ka o khata dri ngin khuna moite kwa no ngita kusiki kumohi ti ya ANC ya kwe na si ya kwa tata ama itaeka osu siki are kwa tati chwanga ama ANC ya kwe siye te hii veiki aha siki nkami oki gwana mkasisa zitama kwe ta ha o desna tieno nkami ANC ya kwe dite donar daka uisika antaka nesna ki umwiti tui ka amo itenek ete hii rati a noktu a akiha a teksi a manda ko te kon aha bori sukheri oe polisa na mboro nga kwe a kho ko se kia mo kata si kho ai kora ta duelem si a gej a tonka ete no si yen koma 5 million randi kasi di a Mandela Park ki nga osi kailitsa ka kapisum giam oka polisa na ki uye kate kwe a ndeke kwala a katu kwa no polisa kwa o multidisciplinary angkwa kwa mana kate ku sesa nyamati angkai ki taku si uroti kwala a katu kwa no polisa kwa ngita kuno si khoti 7 days and di mendrek si pelek ay a 1,6 kilogram crystal met takiti chus tamaha takuno 7 and 50 sorry 7 and
50 ga kure ga go kwa eng boronga sik amki se go iteng gata tia tia nga o jiki mo ite kwa no ka litsa su siki nyama go ka ji kwe go sunga ku mo go ngi go jiti amake ada te bore te ya ha khiri khiri ngono ga bana te bore tikisente tsa mafiri ire kamno xka fm ski.

Estoy enfermo uga ko emtsa ka uwa ka chuwa chuka khube chuka chi das kola ka he he ka em cha moni ten ngun khyam cha ka khube chi ga e ka u sen ka chi ga la ka am cha nga sin ka ka kha khri ka hu sin ga chi em cha chwa khri kom cha e ta ka ka le kom cha kola chi ko cha skola hem cha buk cha ob dat tam cha ki bi stra din ga ka e wa chu kho ga ga ga chuwa ga ta u chi em cha u chule da chule ka u se ka ve da chi na ve da chi ko ga wa ya so ga wa stra din wa ka ga tu u chule chika la ka wanti cham cha ke ka chu ka khui cha ki ma sing hi chika en ka we skola e ye ga khra tu al hu ma sing na be ki chu ngi te ni khling ni yi ko chi skola satra dai te ni ka cha skola yi si chi chi la ka kha we kam cha khra ta la om cha ge at khal ma la cha ki ma sing hi chika ka chal ma cha ki kha we cha ga o ka ya chu tho ga cha ni khuna ka ka dang cham cha tho si em cha lung sa sing ka ma tho wa chin chi ga o ka ma tho wa no bi ka tho ga e ka kha ga um cham cha ga ni kala ke kausi ka chichi kala mkobre la tata o chike mko khatu ta ya ka wa chichi la sinka nda khongya re khe a o chike a khatu ta so a re khe ya pa nga ko gya ya gezi ma ka ya ko a ngre chithi thi a re khe ta ka he ka kula ko kula chinu ke a ngka he a teng ngot ma mere khe mere mi tlo tu bulela skola long sa chi to ang ke re khe long sa chi wa chichi la sinka wa ya tho ko ko a go ngwa chi ta chi jela chi a gani tuwa kan kam ka sa pru bira kala gi chi ka ngwa u ka ku ak to vle la ngsa ta kan am lung sa ku ta kula chin ke ka ko a lung sa kula chin ka ko a ta so ka ma yo ka ka ku ara porti am mon ngwa chin ngwa ka kula ka at ngwa ta sin hi o pu kwe ya wan ngwa ben da chi he a ta le gwe ki cha ki kre ku ngwa ka skola he a ak an hal nui ama ku sin klas ngwa kompetisi ku gi ama ku ang ngwa ki i kanda ku gom ga he a ka ba sin hi ka ki ka ku ka tho tho bu si ka lung sa angumang ngani ka wa ta kala khama ko e ta ni wa ta ko khama ko e te lat kala kam cha kwang ko ke kana kama kong ko ke lienga kwa gang hu ta king nga ta ko e ka usi wa kham ngang ka ngal nga sa u dhomi do ke a sku ko sku pro bir kala ke chi ga ngo o ma ko le ka ko si chi ga ngo ma po ka pon ani khya ngai ka usi ngala ta kam hati za kwa ti ri ma chi cha e kha brik akan se ngi cha ngwa khu kwang e mutu tu sa chika ngwa o se sa pru bier kon ta ka ko la tu ngwa ama ta ka bier ter bier ter ko la ka hang ka ka tawa thalika wa ka na kam ku sa pru bier kon ya to tu sa he ta o chika ka tu he ta ngai chika ngwa o wa thwa ka wa chi jala sing ta chika ka la ngwa ke un ru si la ga yi la ke kam kha di ki e hi ko se ik ta ta ke ngai chike skwe ko ke ke inne ma khulin ga khawa ta kwe gu inne ka gum kwa gong kwa chi da moni ngum khan inne ya gu kha ya gu kwa gong la tang ma ai chi ko ya gum kha gong la chi da ngum ma chi ke ya no ra khan ngum me dum ko sin san dum i khri su ke ngum wa ka ke ngum me ngum me ke mko sin ngum o yi ke la ta skwe lung sa chi ka la ti ke ngai chi ka khwang ngum ko kwa ya kwa gu ngum ka chi ngum ka ngwa ta ngum ka ngum sin ngum ngum kum ta ta ngum ngum ka ngum ngum chi ngum ka la khwang kwa tum hau kwa ka ngum kwa skola sa tsai buku ta ko ichi ke ngol ngchi ke kan khau ko kan da data mu sang ko ata ko an da data ma chi chai ka kul ma chi ko ng ke kunisa ta ka kame ke buku ka ko la chi khola ka kul ko la an ya ng tang na sa ti sa ke uga uke ngo ma gwe mchi chu mchi khau ma sik ngo ma chu ka ko ngo skola oi ngo ta pa ng wa ang hi chi kan la ka data ma apan ng ang hi mahim ju ma chi kul ma chi ko ka ko singala kang ma ti sa ko ta ke ka thwa ka tu na thwa ka lung sa chikulang wa chige ga kono ra khasin tisa ga ika ta atlo ha ngara nga ka kha khachi shu mu ta nga ti ta nga ngala ngala ga ngala aga dewi ta ngo ko wa dewi ki rajusta si khalangu ke skola kalangu ke sibitali ka usi ka la ka data mu kun kula skoi wa ka chi thoi chi ni chi kula ke ong ka ka ke ya chi kho chi kho de chu ko ka chi cha ka e chi dia chi cha ka e kula ka a a khawa ku yin yin ne ta ku ki ku lu chi chi da tam ku lu mjuma chi chi chi ga chi chi ga la ka ngi squat ti sa kham u khabe a da tam ko kham ka sin
kada nguin kana kau chong ngi ngui ngui ngui ya gya ya chong ngi ya kwa chi ding nawa ya dat ko zi nawa ya dat ma yi khong kwa chwa kham u ta chi kala ka hang kala ka mtu tu sim kham hi ka chi ma khe kro ka kala chi jalo cham kani kitara ka

Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mo ago e hetsem tla go tana o tsa mo ago ga tsim am twen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo ago re e hetsem tla go heta. Le go gestesi tla go di tse a. Am tse ma a se South Africa kwe seki an kara yeri. Ncim tla go emki. Gose namwa ko platform teniki bakwe tsema xkai fmk kunji damasiji bakwezi twaji tem khamiet skapomki ngi tsenyam dot atako kunwako xkai fm kwena ngongorwe.

0: Kimta wala ke chik de ya walin ke firere ke eska fem to lu magya ambugun ge wa eska fem ayi tan ge tan kam ge ngam ya min ar verten moyon maklanga komisi kang hi asik ge ya un an ngawa hula aka kaw ya ge o mushi mushi kat maklalan kang hi ge sin o kam ay kaw chong yi asik ge ge chuke komisi ay ge ngam ku ge tro se besa kam ku la ya ang sin ge ge wanan ngawa ya Kakrisi kan gawa enerteng ayah chong yang hitik degi cukup ya gani kuno kwa Jilan Hashim yang hekhawit tam nitik degi ngungke lesi ya ngom yang hitik degi cukup kwa gda vikoma atka kao higi ya uan Departemen yi a kurative dins de ayi gani kunan Emmanuel Kaisat kang he UCC atik degi ngung kumisi ngayga ngung hitik degi tuwa kram kramako isan u layang chusubisan Fatima Mishe yang he ati gege ngoke maklanga ayi gani kuna ka singi ya tram sun uan kula yang ya kunan ka he ka ngawsi sing atene gian wa u a tram ko ngawi ka ngamu ku ge hntu u ka krisi ka he tene ge kam u ka en City Power kang he ati gege chok u yang khala manga ge diwi ka gege ka chusun gezi ya he na kam ke gani kuna ti gege wa Fort Berg ya kunan ke Johannesburg a gani kuna ka ang hegezi gigi ngoke gulwan. Yi agi ang hiya tegin khali mga viko maka a chongi gigi da chwato jala u gezi ya ang hechi gigi chuke ku kali a gani kuna kwa. Vataran khawita mani gi ang hiya ta ke ka ngawsi ka ang hegi ya kamsung wa pomba ng yang hegigi ang gani kuna kwa ka ang hegezi gigi chuke kawa u yi khawita mani gi a kamsung diwi gigi chuke jala u pomba hong ya ang ki gani kuna kwa n. Chigan chigde giya uwa prigye ya kuna ngawa ki Bram Fontaine ki chigde giya chon war ya Stasi kunan kang he ti kang he tigye ngukwe kunsa he sing ate ni giya kamsa mugu de giya cho o jala un. City Power ayo kwa hana kawan chigde giya wa ezer magye nan kang he ya khawit tamani giya ngung ya tagi spanin giya o viko man aga gani kunan chigde giya chwa kam kam go shon viko man aga gani kunan kwa he kam de giya ngwa ngawa yi de giya cho kola ngawa gizi a divika de giya cho o jala Blisa ate ni giya kam sen u la panga kawa yang he chigde giya cho wana ngawa dolem siyang hiya malichit ngan chigde giya kwa 1,5 million randi aya malichit ngan say siya ke Mangkla par ay kuna ki kalicha ki kapsi flakta ay kuna higde gida chuki gwati amakan deyan. Plisa gya ngung ya ta ki kobe ngung ka higde gida chuki panga gya gani kuna wa higde gida chuki wana la panga kao ya ng ka ang he siteni gya kamsung uan mendrox aka ngum ka ang he chigde gya uwa ka siwa desinde singde gya ki wana ngawa yan ki chigde ki crystal yang he ya 1,6 kilogram ay wan. Kamsung aga ngawsi si gyan ngung ya ta ke 7 in 5 tak aga kawchi de ya ng kalaman nga sinchik da gida chuke gu kalaman ng ya oda gda gya ngwa hofu ag da ngi kalicha aya kunada sing agya subesa ngawa gin kula ya ng he sing gye ki wana ngawa yan chang ay fasin chik kwa firi sing da gida chuke ng hiti amakan de ya ke gani kuna giya wa Kenya ya kunan tik de giya wa kho ay 18 yiti de giya chuke kho kawa gani kuna de giya wa national ya park kunan aka ka ong giya amata ke khamsun ke kho hi sit de giya chuke wa gani kuna kwa tik de giya thoi ngalo khama khoin ka hi tik de giya chuke ma ngam ka ang ke gani kuna kwa Kenya ay sorry Kenya ay na Sunala yinki giga kamsun u na tir aga oron sasi kunan gya ngung ya take chik kwan ay kaw yin chik de gya wa kenya ang aywi nga wa ke sorry yin he chik de gya wa yi kaw ki kama kenya ki chik de gya tanzani ang aya gani kunan kalima nga sing a chik de gya da chuke ngui kang he gya wa ngui aya chon ng tsa ya dayan ke gani kunan wa chik de gya wa abushela ang ayi nasunala par aya kunan Koin sing agya kamsung teke ikle ngawa ki me yiwisi chigde gida chuke ngoma kaw ka ang aga chongon. Ka ngawsi ke khabiti ang akuna ka ang sing atene gya un a kamako ngawa ka ngamako gya hung wa kamako tu u lapunga kaw hinki gani kuno kwa n ka ang he chigde gya uwa ti ka ang aga chongon. wamcha ngam ifashire kamcha wala diwiti gugia oha faifiri kamcha diregia samcha ngam ke iska FM.
1: Kamma fire kamma ko 5 minute ex ka FM o se ko si kra hono kamma ra te te hono afiri iri bori he te komsha bori firi iri kwe ti te ti treso katembo maklanga komisi kwena komota aki ya bati aki bende kahama vusi muzikat matlala aneshuka aki dri e e hotata ama ga mporkuririren se tengo ko ta ko kai ku ta ko kana de kai ki ya ko tie gutam ko shuri na ta ki kai shin ta shiki ya ko mu shupi ta kwe on andila asim ya ko ta mu shupi ta no o ja ko on departement de corrective ko dense ski ta khono khabich ko masare si a amaniol koza ya ante shure dam no bori heng he ko ja me ya bai ti ma klaram di mutieto aneja te ma klo khwe om fatima messi sarati si khana anja sino cham a kyen kara khai ti ve khatiyo khana khana mkho ma am wo kyen kara khai ku khora ti ve tam ama ya a kara tim si jere kitie kun o na ana uspani hem ana si ku ta ko ku ai ku khora tin na ku an she ta kai ku ti a au kun in ya ku ta ko ya te o gun ki ina hi go jim seti power na ti a ki khana ki in kara kha an ja sinu jaro ku ta ku ko ye ha cha ka kara ko ge ji e wi ka e si ka e te tin ka daro ti hem Forsberg stasis ki Johannesburg kam chani aka te tim homa di o ka ka ka bolante te darotinge kam no kha ko na aka si yeti ran water aki kasu e pomba jika kha o tim no nyama ka ta aka tinta age ji khuji chaka ka ti kham no brand fontin simtu animam John Ware substasi he tengieti kurisiki jaroti ve no seti power shock anka te kwe isak manjena na te spani he aki asiwe question ha khuji chaka ka te geji khuji te mga chaka ka te e si ukhere ushu kasino uye ana chaka kara ha khuji Polishana mkoronga kwe aho da si oroko dwelem a tungkan 1,5 million sa si siri diam si oroko middle park ki kalicha shu kakapuka. Polishana nga te si khana ukwama jarota takono khana nga o ahen si orotam khana si no khana wota ki siapa desende pirisi kwaji 1,6 sai si kum kristal ji tam 57 kuri gako ko hem khana si khota no ai khana kai kara ku shahiye te kali chasiu kai ka wi kin tei ka ha e bori si khri o hem firi di kwe ka kini ya ki khoi tam ya ba ma ti ye te chok khare ti a ki 18 di 3 am national park so kam a khana ngwa te 3 kini ya kwe am tano tanzania kwe an takhana khoti ngtam kwa o khuyinge ti tamwe chaki abisili takti the national park ai ki kwa jing ji yaba an ti aki le kwa ji takhana kwa ji takhana mu ti aki kam mashe ko taku hambre khatam no ni Kinya si kukoro kuhin chota ka khoji ka kwa aji anji anja si no chota iti Tanzania ka kwa kweko no pla si si ambosili takti iti ainki hinsana tim no kwa aji ngaji aki haji uwe tuji kwenye ti a jine tu nga kugwi kutwe si yoko itim no khana aki yamhoko aka ampla si shoka tusi tinka njika temka e kawote tuburi he kama foifu e kama xka fmki takono te stekom senyem.

107 kohe tagono niega FM niega ga minute tswa ditemono se go tao teke e ya go a 5 re se go tao ka ti sane 5 re ka teke ba go ta go damborie ka o siki boriko gere o sika 6 re kwe damborie ta gono o entse xa e go ditele gwe e go tao ku ntshwa sa tana ra do se go tao 12 re sika gere sa nto tsa ka we sendra ti Reinhard Kulabeka punda khu sna go tao ya gwana hiti yo tencuruti obet ndani tsantsoni sa ke tsamje tende jamana ke tsamtsi ka manda tse go amtaikwe dara khona ama woqwe ke manda tsene dara khona tamate sa o karanqa maqwe gana tsasina go tao ana gwa e go tsi am akwara jike tsamtsi ka hiti yo te jara am de de twa ne de tamate tsase nde o go tsi a kae ku so o sike mina swe treta am de jamana gwata ya tsamtsika a tsi twen tsamtsike e tsamtsika te sabeta DJ dikhe tsamtsika a ka gwe manda tsiki a kwa vye kenya mateni chakam cha somati amo katabano tsaikwa cha xae ku tshwate ta ti u ani soka ti ke tsamtsika mie qomanda tsan o hiyo karakter uni sa qom tsameti woqwe akwana jika ti guye qobe anja nce xae ku ta nce ti ke tsamtsika nqaqo ke boto ateka ti tsa ne boto anataka inqwe boto etsakane tsa nkuru na go betsa sa xwa o re nga tsame ncete kwe e go ta go kuntswa da DN qoqo ta cide xa e go se ke ti duwe de qom tsame ga ete wo go se ke te twa go ta go xa e kwa go ene te go xa e kwa ncete e ka ra kuwa go te mo goro o ma ya magwati ya ngevi senate xa ba soka te qara go ta go tshutshu soka te kunwa te ne te go tsheka magwana mga ere gwa te sa o tsamene every gadi ncitshutshusete abasiyedede xa ekuchwada nencicamsikite mujwanga ade cani xa ekuchwada de zite qungtade jwanga qisamade hwere qima ka kara go tsamgaba o mathungwa go tshutshu xheka makhwe a tsa a thuxa amata kwa qima tsa xam a kere jiti doetete xa ekuchwada de xhuma xa sena go qima kwa go kwa a kereji teka urokhati ya hane tiu anisoka timi ya gokwe a kereji teka matene teka aisi waka a kereji te kwa beta tim te ospatra ke eka mtika kweresen akone kereji te ngaisa akwane akone kereji nge ate wote ni te kia ni te sike ni kha ukwe te uka na kha a choji na te kiyaka nge a kha tenu teka adihan miya te kwadu chojo anisoka tsauni sati duwete te tia te anakwanye kaya echa zaoka datik komana chankare ekao chankare ui chankare chakwe sanu ndi tahono akihana aka kuhate mu chao tsaasoka muto tsukuhe nguinu chankare takwana khe kom khe cha te gomo kwe dao aajwanga si kwa akwana chika tsaasoka muto tsukuhe nguinu chankare takwana khe kom khe cha te gomo kwe dao aajwanga si kwa akwana chika tsaasoka

qhamaqhamaqo sisan u fikoman qaqqani kunan kang he steni gya sing wa yifikoman qaqqani kunan tawin qaqan qawshi kang gya wa malin qaqa chu hanan ki kang wala kang hin qalman nga si chigdi gya sing wa kara khan ayati kang hi chigdi gya ng tropa ayi basi sing hong kunan malin ay tumina qaw hong kubin ng gang ag gi dan ng gani kuno ga hi gi ak ka kum gu gi kham tham go song ti kan chi gi ng ba si si yang gi ng kha bi dan ma kunan ka he tro pa ai twe de sin de yi ng he si gi ak kham su wa ve ki ya gang ki a chong ge ji chi gi ng gu kula wa fi ko ma kan ag gani kunan mai mane ak kan gu ng ngau shi kan gi ge khali u president serer mo poza mo ku gi ng tho kham su u chi gang gi ngui yang kya february kan hi gi ki uwa statu ayi viko ma gigi kan hong yunyan he sing ati gigi ki kali uwa tropa ayi viko ma chon ki sumani gida chok kamsu uwa mali kagan hong hana lakon ay dri ki kan nais nang ayo kuna veska po gani kuna yi ag gigi kan hong wafu ay gani ka singi ya sobi sa kamiko ngawa yi ki dropa yang ay kuna kang hiti gigi ya uwa burger mister ay ya gayang ki yang singi chuki kon obri changwan veki ya kankin a chong ya to a yang ngani kuna sing gi da tuki tra khoyan please sa ateni gi ya kham u a kham ko nga onar su gi gan ngam ko gi hsu u la ko cha sang hi ti gi gi chu gi wanan hofu a gani kuna si gi ngam ya ti gen fier de la panga ka o ko wen nga sing gi da chu gi guan petenberg bay a ya kunan ka ngi sing gi chu gi hana ki please sa qalmang nga sing atene giya ngwa khama ko un anga wa la panga ka hongi ki la yang he chi giya wa chi khwa ai gi gi kan hong khong nga wa ke chi khwa ai gi gi kan hong ki wi ya chung ke gani khuna kwa n chi khwa drin gi gi ke nga wa obri changwa ke thong aga gani khunan kan he khwi tem ni gi gi chu gi sa khui ki tin ha kan aga chongan sing ateni gya kham kham ko sing wa yi ki switeling a khuna ke cho aga gani khunan manda khan ai kam sing gi ta ge khong a khulang a chu so be san lakau ai siwa kang sing agi tro tra kham ko go ke inform leni ai municipal ateti ai khuna ka sing agi gi chu ging hi ki ama kan dia gi ya wa agi katru gi ga panga ki vikom kan gi ging municipal aga gani khunan inan diar tak ki a khiste sing de ge te ke khong ai ulan ng de ge chu sa u ti sa ka ing de ge chu ge ti sa mo ging khoshi ngi kan de yang a khunan la panga ka si gang ya te ge khale man ngi khautin a khunan ki father bal par a ya gani khuna yi de ge ta yang khong ho fu gang ka sing a gi a su bi sang ngi ging khula ya vikoma hana kawin chig de gya wa inform leni ai municipality ti ngawa ke vikoma kawin chig de gya wan yon chio ai consider ai ngulu pu gani khunan ibcc agi ta thwa khamsun ola ya ng de gi chu un an ngawa kangan malin aga ngu wisa ka chig de gi thon ngalu khama khuya vikoma kan aga chong ka sing gi kin ya la panga kaw ai five de gi kin ama kan dia hin nakam tin de gi chu ngi sa cha ki khula ya ya chon man statu gi ang ya ti chi gi da chu gi sa wa ti sa ka ngi gi ti sa mu gi ngi khoshin gi kan de ang ay khunan chang ai fasin kin ya ai khula ka firi sing de gi da chu ngi ama kan dia ka ngi ya wa kho ya argentin ki national park ay gani khuni chi gi chu ki khau khau khau olen ay tumina ka ongya ng ya ta ke kho hi si de ge chu ke kho kho wa gani khuna wa chi de ge ra tho kha kha mo khu ka hi chi de ge chu ke ka ki nya ai ngol ngun tumina ka ogya ng ya ta ke la ka ong ai drin gi ki kha ma ki na ng wa ki tanzania ai gani khuna si chi de ge ra chu ke ngi ka ng hisang agya kham so wa khola ya ang ki ngi ai cha chong ya gan ki ka ng ge ngo kun san abo shila ai ya national park gani khunan khoyin sing ya khamsung de ki khisi yin chig de gyawi tek tek ngaw ki me chig de gi da chuke sa kham ko khui ki ngam kang he sing de gi chuke tama plus yang ay khunan kalam ngam sing agi ang ya te ki kho mi sit de gi da chuke shi ya khabit ang akuna atin ge ya khabit ang ya wa fela khang ay khunan ag de gi chu yung gai ki plus yang ay khunan
Om chang hum ye ya fai firing ai fashe de kam chawla dibi chig de gya wan sezeri kham ja dir gya sam chang hum ke SKFM.

Cama XCA FMO says iri na ho cama ngeh ti tahan says iri bori he kumsa bori says iri kwe tiye ti ti treso katemu forseter an parlament si u standa komitee na di an ni siri tlouk e an tlouk na di an mushi my money ngo ti department an amina una o jao shi u shere shi han to tin shi ke iye te to sha ha ki ri he tin ko na he ki he tin a ki shere shi u an ja shi no wo ka gu cham shi we ama ta ku cha ka ra ta ko na wa he te sha na tin shwe ji te sha na tin shere shi to tin shi ki iye te moronga ji tin nu ge ji ho ji ta ma ka na ka ra chi ri ka di ta te ami ba si shi ji ki na na ta re shere he he a ki jao ka kunam ana jao karati aki tve desende di ami ana kunji ku te or tinga uji am te ku karati shiri asik ngi ngi ti bi ke sikim wi ti em mai mane ngo ti

President de Masaro Ramaphosa ama anja ja wokun a February anja ama aki stat district deski an karati esi amin ana mungutiko gosheri ansika kawitem mboronga kwe national si taka wiki veska puka taka ita an o tesana ti doropa ansiki kaite ti burger mestre deki an karatam Obri Stingwa, Singa Engie Tim Vikisiki, How to Kick Out Win Team, Polishana, Aki Miniete, Sam Boronga Kwe Hanaho Tim, Kaika Kwe An, Yako Komota, Firi Dimboronga Kwe An, U Komana, Aki Yako, a Platin Barak by Siu Polishi, Konaki Kasanata, Boronga Kwe An, Se Ewo Huita, Kareko Anjasino, Hin kum shahinye tinta no aukujita maha dri dadi chengwaki tuyaha ewi guham no tuyhama aki tumotim no eha tumam wofuma a karatam esi hana tegyako mungumarita amashupie gunaki nohete urtin chiam hatam kayanghe mandaha eye okam se chunya huitam ai borisi khri ohem o na china siu na se sa ti akanya ma khata ya yete kiri he em aka tuye ha em khwena o anish jam aki khimi se stof am ngum kai ku angu a kimborong garatan nu aka ana aku he e tinta se sa tim aka nga o a mo ma to kwe a ngi e tin vie kisiki fota ti na ko fota e e a ro ta na ta i kara khuji te ku ka ti ritam a khimi ji an a te ku ta ko te a jao kara tin ji ni ho e ke u sha i e te an a jao kara tin ho a ki chi na ka ko ro hu hi a ga na an question a i e tin ho e e ku i charo tam no dowo te khana question ha anja sinu ngwe em cha ga karma gwe ja ko ta ko ngwe em jina aka nyo mo gwe half te ni anja sinu ngoki ie te ngwe em ta no khasi tu ngwe a si ya ta ki te a si o ka u wo ko em bori tu u khama na cha ma si ba qam x ka fm ki ta khono te ste kom sa hnyem

Prince Kaybe featuring King Monada te Tsema te Chan te Comrade Insurance tate ata Tsema khona o Chan ki ya khirengwe Skoneng no tsame te mono se ga di yalfo ka makota 550 minute kwa jeng ya kra khwana 5 gum 5 minute di berena kwa nqeko and 12 re qamsan ti abate Yes, at its oms om consata comte, Surama cohua or no. Ten not a yakota more at a tea, take anna quata tea, tamaha, qua, tunquen a ava te tea. Namaco handi qua ava. Hanco now catin a qua tombe, Hanco now catin a qua an hate, Hanco now catin a qua ataha, o cum hateta. No se kotitai se te teiti ka anza cha ata kluu te komata komate suet anza ata cha kluu a kluu nao ka cha uo tiinkwa ata ikara anza cha kluu chao kaikwe cha kluu kie inkaro ahete no kluu na tamaha kie inkaro te nga kwa nanka hanao teiti ki cha kluu na ajaroma no ahe cha ukluu na ajaroma ata ikara nga kwa nanka han uwe kankusa Cheka karahana kwenye kare kutao teta. Para kama dikwana ati to seta kia oho kusa hingi. Tito kia oho wago teiti ki. Tito wangwago wago mchanu ma Francois mte. Kuya mai mate anka atema. Valye dance karina. Na oha tukoro sa kia atre kare karina. Tuwa nkarabere na hotowe. Kate te kai kuta. Ti Marcus Jetembo.